majani mungu. Sawati majani niya. Esana usesia. Ufawa liyano. Awa yesu majani mungu. Ufawa liyano. Emi ojankamu. Ufawa liyano. Emi wa mosumho. Nemo miyasuwa. Wa manitie kutubi miyasuwa. Meko odadao. Meko odadao. Pura. Yes, obetewo. Obetewo. Se wiji di asasea, osanewo. Yariana da osono. Osanewo. Wa hauno. Osanewo. Jafawo diya.